0: ay bagong tambayan para sa kwentuhan, impormasyon at inspirasyon. Tanglaw Connect, programang nag-uugnay sa ating komunidad, kultura at mga usapin na mahalaga sa ating mga kababayan dito sa Aotearoa. Makinig at maging bahagi ng makabuluhang usapan. Sama-sama nating pagningasin ang liwanag ng pagkakaisa. Tanglaw Connect.
1: 6 PM Wednesdays on Free FM 89.0 and wherever you get your podcasts. Tui at Nga Reo o Te Hapori, Free FM 89.0.

ha he tao ai maho inga o tao rea fratonga ai a koe kawe inga foki o tao ni koe tau hiva koe taha ia e fe ono maho inga ki he mo ui ai tonga koe ia o koe ai a whamalo atu ai lama e polo kalama e he fiaf koe ni koe haha ki hongongo koe haha hiva ngai kupu ilea whakatonga ka he kai ke tuku e waka kai whai ai ka kau kupau ai whai ai pe whenga koe uhi koe hako tupu e whonua. O kore, ke whai mua hatau lotu ke whaka osia ke tau polo kalama. E o tua, mau whawhetai mm-hmm. atu. Koe whaka osi ngai e mau ngā oe he whiaf koe ni e mau kore wha more more. Ka bau na iai hato onga ko ngā halea na ikai tau. Mau kore wha more more atu i hua wha maa muha o hawa e awhiona. Oa mua na ngalo e o tua, ai whanua koe ni koe ni pol. O mau o hake koe uhi ngā ko hono kakai. Mo ki nau tolu, o tō ai ai whaingata a koe ni. Pehe fōki ki e whanua mo i ngahi tokoni o whai atu koe uhi koe ngahi mo ui kua more. Mau kore atu la maari eke hāpea nofo mafi. I e whanua koe ni. Pea ku mau kore whamore more ke te koe ke tāpe kina mai mua ku mau tolu. Ngahi mea ku mau korea. Pihe ke to maha ki he funga e whanua. Mau kore a lau maari a whanā ke nofo ia teke mau tolu. Mau kore ngai mea ni huafa alko sisu kā ko mau whakamo ui. Amen.